جميل. شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب.

fajuna yettiñana ba mo rafetti ko rafetti ko nakat mel daru tame yalla ko yalla may fagu gudak wergi yaram

ngay ma ko laal yak sam dama ci di ma ko nax dal ani je job mi ñoo soom je job wa jo job gëp ciép bu je bay soor mu laal batam ko dal ñu gël le bu ko bolé mu bu dem je ciép mu ngi ndurok mbol

bol ni ko doore si do mi jigol de ko dang day def bam ba candal dem walo jar jolof ba salu ki la metti fi dox ba di dox bi xaw ci lamba umbuma Souleymane Diaw Diaw.

Hey!

来了个家，这是你的那个。

Bueno, también me hacen mal. Y más, tan difícil.

เหลืองสัมมาบาลวันกรรมกัจจควาดานี่นี่มันก็เ

ندام ندام يبا ندام خليني ندام قتل ما تقعد يا بتنام ما تعدم جاب

Yeah, I'm gonna get it, but I'm not.

ya dharmo

Mama, I'm gonna make you mine.

Today not mine. I'm a boy just a kid. Working in a hard job.

yan. Ma'am, sa pumawarap, magay yan, nagsigay ko si Jam, makiyang ko, lamit si Sandy. Masya

nang malasyam wawa may sagigan nang malasyam yaway gawin niya ng malasyam kumawain niya maya kumawain ka siya ng masyakit kumawain ka siya sa iya nandang kumigay kong nasyay sa iya ang isang yek yamin makasin mo sinubutawa kumawain anin sa pa.

0: احمد زي العزيز باخنا
1: يا رجال.

댓글에 룰루킥 부귀 다리 비스는 주말에 양이 집이

ni ci bi mouride di wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu bukhari neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baax ndax bu ci saxal démé da upp ma mu yees ta ben baax ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci kobe mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni yu set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer palat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kreen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nañ ko tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxas sam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñett nit ñetti kanet loolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ji tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid lañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañ ñu palat bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilan magal gi sun xeye ba ndek ba nopi fu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen togué agni ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togg rer nak bu len ko sédel rer yi du gar len ci bir yes lo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati

Fallait d'arrêter.

agini simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jay jay jay amadu boy bay ba ilimani maray la

ko jibi jox to be degen wala ko ndama jos ba xara nañu jaarali jam da xor malab chaab ya sifat samam saf jaw din yobbu ndaw jël barak yobbu ndeer saf musel ser fari jop maram ko day jaw sal dum yo

waaw auto bu takkee client yi taxaw te nar a def lu apprenti bi wax yéeg leen alal solo yéeg leen ci auto bi alal solo xaja leen ci leen xaj ngeen ci auto bi xaqaamat solo ku jëm Dakar auto baa ngi alal akbar Dakar waay alal akbar Dakar waay la ilaha illallah kenn du la yëkkle yéeg leen auto baa ngi alal falo xaja leen ci leen place yi doy na xaqaamat solo ku jëm Dakar auto baa ngi alal akbar Dakar waay alal akbar Dakar waay la ilaha illallah xoolal iliman dugg nag bu auto bi feesee xoolal client yi fees mooy rangikat iliman dugg mu ngay accéléré alal akbar mooy accélération mu ngay dugal première bismillahi rahman rahim ndax mooy jur jàmm comme vitesse bi mënoon naa kale tekkaliwul deuxième vitesse alhamdulilahi rabbil alamin ndax mënoon naa kale bismillahi rahmani rahim mooy première vitesse deuxième alhamdulilahi rabbil alamin ndax mënoon naa kale arrahman irrahim mooy troisième maliki yowmidim mooy quatrième vitesse li ci des nag wax sa soxla la iyaka nabud départ naa ma yaa ngi ma di li yëg ihdina sirata al mustaqim mooy côte de la route sirata alladina anamta alayhim bu ngeen demee fii ci Carrefour tracement yooyu mooy sirata lasina anamta alayhim boo toppee côte bi doo romb sandarma mu di la tëkku client yi itam doo doubler troisième position di xuloog ñoom mbaañu di la mel xayril maxdoobi alayhim doo xuloog client yi doo xuloog sandarma yi wala daalin doo déwlu yëg oto biy këpp moo tax léppang ci alquran Cheikh Tidiane si ne moo tax alquran ñu ngi koy sogo firi alquran ngi sogo duuf fa inna diina rasulillahi fii lana xalul masakili dunyaaha wa uxraaha kaana najaibo tasribi surata sayra sawaarixi adnaaha wa aqsaaha aasi bi bukratiha aasi bi arata aasi bi umrata aasi bi ustaaha aasi bi sulmata isaskunuuna laha akrim bi sulmatiha akrim bi suknaaha xoolal ma di ko woyal Cheikh Tidiane nag di ko madd sëñ Mansour a ngi toog benn oustaas yekk baa mu ni Cheikh Tidiane nga baal ma mais sa woy wi dafa bari ay haaha trop loo wax naa haaha ngay woy asam deuna maghribi al arabi sa haaha yooyu contreuma la waaye woy wi lu tax mu bari ay haaha ak foo ko teg Cheikh Tidiane si ni ko dangaa bëggan ma leeral ko mu ni ko waaw sama koy tàllali micro ba fekk sëñ Mansour a ngi tokkat waaye xoolal sëñ Mansour a ngi raay bopp waayam Cheikh Tidiane mu ngay raay bopp waayam mu ngay raale kawar ga Cheikh Tidiane si xam nga damaa sob dama koo laaj ñu ko waaw kawar luy cosaanam ak lu ko nit di doye mu ni aadama bi mu wàccee te mënagula am xalaatu rabb tengaadeeg laafa te miinul waa peuru jant bi yàlla sëqal bopp ba muy kawar ma ni Cheikh Tidiane si mu ni looloo tax wala fuutal ko mantiq ba ba mu nuróol lu nekk la muy liggéey lañu koy waral tuddee waaye ne wolof juumul ci ni mu tudde kawar noppa ngi fii bakkana ngi nii bañ a ngi fii bëtt a ngi bopp a ngi nii mu bàyyi ba ñépp pare
mom mu dik nongu ci ñu ni ka war waye cheikh tidiane ngi ray man so ra ngi ray bop cheikh tidiane na waw da ngay laaj sa wadi fu mu tek ha hay fu yalla tek wasam si wadu ha ha wal qamar isa talaha wan nahar isa jallaha wal layl isa yakhsaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha serigne mansour ngay ray bop wayam na fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qadablaha man zakaha wa qaqaba man dasaha kasabat samud bitahuha isim basa afqaha faqala lu rasulullah naqatlay wa suqiyaha man defo nan bop cheikh tidiane do nan jow serigne mansour na fakadabo faqaruha fadam dama alim rabbum bisambim fasawaha fala yakhaf uqbaha cheikh tidiane sa waji mom itam di wayna ha ha dara jange gayu

Dafa jomam ci bañ ko fa jam

Wacana, tell us,

0: Weru kornawo,
1: weru kornawo.
0: Yamama kanya donore,
1: yamama kanya donore.
0: Kusabusan ba wa karlo koi jabo,
1: kusabusan ba wa karlo koi jabo.
0: But

0: magni nañ tok magni
1: فها نحن في ديع شديد التراكم
0: انا سب

0: gorgu wax lolou yalla nga dajje yonenti
1: sidi alhaji malik
2: aywa kenn sidi ismaeil ne

0: naan ki lay dekke di la matte ak bañam bo fayul signal bo xam ni yor nga bañ yu raw yo sam da nga talul matu peram man ma gëna ndaw ci bir kërëm te may ki jotali ay waxam te xamna ki ma gëm ko ma jup mulle bi fanam ana so pay mamoudo jiddo gaaya te mo yaro gaaya mo magge gaaya mawdo jige gaaya dem jangi dara mawdo jige dara raw fa gaanya jige gaaya te par dem gaaya fek fa gaanya ñu nan ko neexul ba neexul waye mamoudo yow ya waral waja wax la seydil
1: aaj isa serigne serigne
0: Yak se seri may sen seri
1: kom fi dolu se seri ah di se seri ñu seri